0: so ala inga ayeti narati kodro susi a kutara lani afanala ayeto na lekengwa kunja kunja so azo apetitene a lango na yani ala kelekenga aku ti pikango gozo na keke ni kwe ala keleke a banda ti ginanyama e ti buna asusundu so mokeba ala keleke a ngbimbi anas ayes ngbimbi na ngati sango titene ala zana atingu si amuna la lege titene ala wara kobe ti yanga tiala la kwe na sarangwa ye ti maboko so mokeba ala keleke ambena kumba so apis sala pendre na leti a touriste apiti mo ape beti doli tongaso moke ba ala leke ni pendre pendre tongaso a sculpture si ala keka akaya yiti maboko so ala ke sara la e beni kusala so ala ke saranga kusala ti gingo otoro ala ke leke a beni a mena sakpa yo yongo tongaso si ala ke zana ya ti keke si a otoro akega si ala ke mwa eto na gozo ambena eto nga su ala tuwa ingo atuku na yani ake boto a otoro si ala gasara da tiala na yani eto na tondati sara nga mafuta tiala we moke ba ala ke guti muni eto na muni ala piti ka mafuta nisu ti waranga na kofro legi oko alimiti munga mafuta nisu ti sara na asamba ambena asamba tonga na bon bili bili ake sara ni na bondo amena samba ton aduma so de fois ala ke mo a otorosu ala ke saranga nani ba ake a yesu si a molengeti wam a inga ye mingi nandoni lakwe na a yati a tambula ti ala ti tena ala dusinjoni moke ba ala ke tana fango yaka a wunja we moke ba nga pena tanti ngunja pa ala ke gwe na ti agbaku e na gongo na ti agbaku so moke wa ligi a izina ala ti wara ama kungu so ala petit teni ala ke waranga a gugu so ala petit teni a bobo moke bana le sigara ke ka bobo donc ala ko ala ke zi a bobo si ala ke ala petit kani comme ala petit tengani aussi inga na ambena le tikeke so ala ngiti waranga na ti bako si ala petit fani so zo a petit te chuni a warlape ba ke anze nze na kusala sumi lulushi jikongoni su si a molengeti wam a inga ye mingi na ndoni si ake mungana lege titene ala duchinjoni
1: singila mingi kutara za vime mbili utaka pati kwa singa mba itibe Afrika ti inga suwa ke lutige iku kapa nala kike kireki na wako mbunga su tiba tongonda ti usebira ti dunia mubimba anyelasi aikina gunda ni mbrimbrinye

fadeso oyo ego na kongo ti mama makonzi na notable lo wara lo fadeso laso so ala sara te ni mingi tongombela ti ani mo tongombe ti mama makonzi ni ago tin ti alphabetisation manango agere ti ambeti so tene aya poiso ni aencourage ala tin ti ngbonga alo kadape ngu alongo akanga da tene zo manda lo mbeti apeiko ka ima awango ni awe si

Awane, wadai tan wawam yonus, yonus ati rekin tinga punge, yori ki yon darani me wake, sti me tona ben wake na nunan de taye, kaya pun si te pui me wawarik di minister nang puroi vanua. Ngayre na pun wake na kwe ti me ton mawa tira ini ke, sina pun nura di karatara pun, tena taya, ngayre na kuroi na pekan wan nam, ngayre na yung kwele kurona ina nunti te taye.

0: Akuna meauri ngie kutara bol meya.
1: Meauri mei beso.
0: Maya ngie meauri mei beso. Distraka yo beso na koim. Eka ngai teakana. Ira wateriete akuna nikunia kia ira umianche wa nape. Era ngisiro yani kete buina na konde mebui ngai ro yani na ngesa mtike na kote kene te buina na konde mebui kana kwa mkati kiroi
1: na kati kiroi ana ra ga ida ana ra ga wa ra ga I'm going to go to the house. Ya kabira ora jiwa yo ga nang marang dingi nite seru ya bujia bana nang oro ne riri ha kabira wa di tamtare makai na nang I wouldn't get the water over a winter, you know, what I'm doing or whatever.
0: Akonang dana pa beso ndana kente kano nara ni mea wake mekani. Ako wake wakanta ni ngati te desa ni mea wake nam tapu ani. Tapu ya aus kai nam maus kia wako kurei. Kai kwasan roni yan te ndaita kano nara ni mea wake. Arikin ako ya musu me amkura ko roro ma ke kwasan na peni mani veyo ni katikiro ayan te ngapo ngei. Ya kawata wana peti pana ni katikiro ayan ako iya. Senate meto arikin wake nako. Me reita nara smayan nara tarabun kaya ipun siva nung arik te minis. Ay nang puro ay vanuwa.

0: Bye.
1: Ana kana ku angka na ramuan bu besi ya sa ndo kena nonim pau heka ngai te kana meori fm 89.9 te ya ka kwa katanga te kuna are te ponga de ta kapong pa sa kari na ye yangi dani koroi ta pera korapa a kwara ra pare kingku ya kwa san ro na ina pe mekan ni an tangiran te kuna te ponga ta kapong kan tani ngapa kuna kana korona pe ye yang ponga yo kere pen ta kapong